0: so ama santima ya tele se ye ba fonu tunu ya se wi ni ya se wi ni dia le o tufo ni monyam se na na le egusu a ere se ni enya to wase e na coach no enya to wase e supporters ni nya enya to wase e ma e pelu fonu a o ba bo se tim se o wetim ni
1: come say iso bila genya udeni uyi asu fo bet no ko tem wat so bet
2: ultimate sports show o ko tra ni ni am ponsem na na wudi sika bo no Beme na wensi suwa mwaham Andy Beme Obia Krofi Unaka sama mazanto nseyem Unaka mbrofo ekechi Beme na wudinu honamse Uname anopasho Bola kresi
3: Anamibia
2: kwa Eto anopano nsia Unami asonti Kobe dia benana, buan ponsem nana obi kwaku andi. Demena